0: 8 horas e 11 minutos. Na nova armação, para chamar com Janete Hortensio.
1: É programa Yamtiana.
2: Muniwa ni hoshe lihani no kuma nila to muradu manyumu nilaka na mutiana. Nilavu la humi haa so hiana hiana, senuluwana ni mkale lo wa mwana mwa mutiana. No so lawe mutiana tiyo le sinjene o niho li lawe wa mkale lwawe. Nilaka nila anopentahu ni muniwa, niho le liwa ni miyo Janet Hortensio o kaliherua o makinani Rosario Angelo. Walaka nila no lelo. No mula tula mshirika huu amuteko o Zambezi ya Nusha Rodriguez. Olelo, munikela uiwa varia rwanaka nela enihimia ya watamana butuni mkwaiye. Nivanelia huna shitiana kamosa kamosa amukulutu awatirinta. Mamosaruni mai ovanelia nyawe mshirika huu yola amuteko Nusha Rodriguez okumelo o Zambezi ya guolulwana ni mkalelo wa vate. Masini hakumve uria nisipo na makomaso.

0: ke khonte ke ni hanyu mala khonte temela soko ko ho mona na ke khonte ke ni hanyu
1: mala khonte temela soko ko ha ti ha ti
2: ha ti ma ya ha de wa la ma tunun li ya ya ni ha we ha je mama ha je wa la tunun li ya ya
0: na ke khonte wala kon lamalela nyu mara we khanne ne bona nyu powela mi
2: na ha je
0: khonte wala kon lamalela
3: Nisisa muniwa nimpia hu okumoni walakana hunela no lelo nguria nanyo esheni enihimia ya watamana. Vamosaru ni vanilyahu miaha savatokoni mwari Janet Hortensio wokelheru wa umakinani Rosario Angelo.
4: Programa ya mtiana.

0: ase mokiri o henle noporola mokiri romeleng he oya yo thana yo osewa wa district wanyu masenruye mparakane mong
1: e le parake mosa ya o rateliwa ne ikerelo se o thane se o rata mokhulupale mokiri romele meyo ne molepelele baempakgang yeo he olia
2: ophiwe ne moretele yoyeo lelo mohusi wa ehopa yo uma ndiphokane ekole
0: ya ehopa yo uma Ela tirdio siva. Enkupu shire oja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia nukati bakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola mungusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samuya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto amu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: 8 horas e 46 minutos, masipo malmo e patanik.

0: anemona wamelo kahiwa la pa. Eh, kani madeliyo ka uro shikolo shikolo shikolo hina chale la. Masiva ne pavela wini we thale mosa. Ya mulopa na moho ni haniwa na muyo mosa.
1: Sera toko papa.
2: Niyo nsuna ka mzu uleshiwa kiniru wa lukamu. Na wabiliti ni niru wa Francis kwa ntere manuele mwakalaka.
1: Ya lukamu. Mkaha ya olova ankela onleli hirebe.
2: Niyo kihayo mkontari na muyo moha. Na mulo maha onkala mlopana na sezuloi mlopana na sezuloi ye asezuloi ya lekhia ve ei meba tata ka ruye baba ka ruenlo oko phamsuru kho ke rowe kamwe te kena ko sukawe ha khwa kanche ne amwe te na ko so meba ko vela vela lekhia ve nya ya le la mara we mara ka a mhau ham te bi nya la ke ro ke hau hau Eh, lula muna iwa, kikin na iwa. Tobo kera kakushe tulu tile rempa nime, kanye yamwete kena koso. Ala na benya tu. Naro wampa nikele kusha kamzuru kwaya. 3 million. Mzulu wa kamzuru kula muhiye hula. Kirwe ii, kiye himi. Kongo yata kena koso. Oh. Ovira, obhega varevinyu, ohabua. Kela kusha miliao. Rogi bahiru ibinyu ya se uunri ya 50 uishi 500 obaha uuri ya ziwa na atu ya rebabali ya omala ohalane 2,500 nyavira wafanyi ya biwe ke otega niyo ya hivi weboi okusha mwetro ibinyu ya uri wawele uuri ya jato okusha mwetro le okusha 500 ohalane 2 kuyeta kuyeta Opinye ye otaka no yinloni usuru khomor kinye mili hala ne mili na binyo roko wan pinye ye mo phanya thwa iya ka khro u go phanya thwa mo sham suru khule atata le kinye le mili ye le la tu
1: aw
2: suru khule ai ntum ko wir ha ha no ei thowe taka tsana ka melo ni go heke tho suru khulung ru paru sheli waru na ba thia na ne ra phanywa ko reta suru ntum ano la ba Kusho thamili yele, yoro hiyo waretani. Kukulu khanani, kile ya bariliwa mteko. Yovere yaka, yovere yaka, yovere yaka. Kia minya papa mtu, atata mtu. Iyaka, iyaka. Nrowe na uhamzulu inyale. Nikala mtulu thimi memwente salama.
1: Enote le kusha ya
2: ba? Upingwe iwe. Oh, kahanani. Ruaka ba tata na ruelo shukuriane no weha mrupo le eram ni bahna kale rebinti kontala la le iwele sata khala ma thinywala na murua mushigale tata suru khule kente sala ma rubia go anin na ko so kamwe tra ka ko mwe tra tu ata kare para uthme boy shol gro ko philu na ma para ka bro ko philiwa ha thirwe suru khaiye nyala kala ne wo suru kha ho ja te tere Wea bishe miliau ni hiku nene ya ruwa miliau. E miliau kuruwa. Artere shi kuruwa. Ne. Ne ba maa kake rikawa kiholya. Ba hiku wa mama iwe. Hai. Bala biau. Iya ka. Miwa kera ke roko wane. Mtieno wako wanyonye ya. Ui nare muhire. Mte utere reke. Uwa nare kena uro wane. Ngaone hai kuruwa. Kena ona sana. Purika wale ahala tiena ralakanaka. Niwe rahi hale. Mulu panole, habra orang marau, habi wan